0: TV Emma Akatriapa.
1: And okre Emma Akatriapa pampa busua ye kwien sem ni nyina ewo US bridge ma mu amanone. Na eho na mampa ni Donald Trump enche bia wode beto so se abibifuo bi se wo mo ya brebrebrebre etiti wo bo wire na otimi nya passport no ewie na wonya wo be se adu presika na wonya na visa wie pe wanyem na yire no wo se ka ho kwa America na kwo na akura na ya citizen nti wo wu ya na wo be se ya fa akura na ne data ne bibia na wa be dane America ne ba na wo mo je kwense nkakra kra wo akiri ɛnu na sa mampa ni Donald Trump atena se aye hwiemu ahunu sa ade no before di twa America soso nti wo betwa ba ahwe ano ɛnu wo sha se ɛne se nansɛ woni iranfo sasa bo aso na ɛnu nso ye de wo bobɔ so paa wo de bɛbo ayi yi bi no ma firi mu ama wo hunu America fo ma na ɛnu na sa asemi wo twrɔtwrɔ de kɔ ye mpanimfo nso a America hɔ wo mo hwɛ mmra so ɛkyinkyim mmra na nsa na aban de aye adwuma ɛkyerɛ se da bi ɛba ne sa no wo tietia nipa dodo na wo mo fa ahudie so nti Chief Justice John Roberts na wo mo ruli se enkura ya wo mo America bia no emre mu no wo mo ya America fo emma na we no wo mo 14th amendment na nko wo mo ye yiyi sa na emana firim na so wo ma kire se se sabia so sabia ku donto wo ne nkrata na wo America na ne wo ho dia ene te se da wo dwan awo eno sa no nya dia wo mo mra no ebe cover wo eno achi wɔnom nso asabie so sabie kudonto asɛ wɔm nan kwati kwan ene enya mu wurae no mo ne ehwa de na citizenship ene birth right no wɔm ni bie safo no nso no enya de ombetime de wɔn ho abata na emom de wo wɔn krata na emrama no ho kwan na akura no nso obese ne Ghana card America de ne mede ni nyina wɔwo wo bie no safo no nyina kwarefai sɛ ombetime enti samrei wɔm wwe ya eba abonten ya justice Brett Kavano wo mu nyina ka ho bie no America man pani Donald Trump aka ne brofo se is too bad baby wo mu disi ende wo man fansi yi kura nanso won de asane hwene so se enkozi se wo be di na aban awie di na momo awie no na sa ha no atwa ba de ahwe ano san sa afi apema enkono edo wo twi ensia ne akyire ho na sa de sha ase enti sa bre ye America nyina duru baby aduru na wo se wi abɔ wo mu ne man nyina mu eno ne wo hwehwe mo nanso sade ye honsam tye ne mpenin se eba sa wo monhyehye a wo monhyehye e se wo be mankoa ade won ho no na eno wo kwa kutietia so eno so ne ye gyina na ewie nsam a ye de toa wo no ye de sie na gya e bia fe na waso afidi no ensam a ye de brɛ wo ma e fa ye nkra bata no nyina no ewie de na edi mu akotene no ebi ne se
2: Ghana ban akasetia ekwan a wo mo ede abrante e fe no Bashiru Isaac efa so a yabo ne tuo kunu e wo South Africa man mu wo mo gi atentrene e de ama no
1: sana aso ye a wo mo hwe o man sikasam so se 350 million Ghana cedis amampeni ka se wo mo nyim free contingency fund mu no ampara wo mo yi de boa wo mo a enso yiri fa wo no
3: kase boy kro no wa wo che se former Greater Accra Regional Minister e bo ama no ye se enso se ye a wo mo de gu akwan mu no kenai aban yi abeto aso a kenye ne se enso yiri e fa Ghana fo yi
2: Ghana Digital Center enso aba be kire mu se ensem ani nam de obo nwuma hodo mu se yapam workers bi no enye sa na tie wei enye dismissa eye ni mani mu ye enso ye a wo mo de gu akwan mu se de be ye adwuma kuo no e be san afa ne ntuma pa efra
1: obia wo se de wo si ka no e de fa na so afa wo hwe o man kuta ho die ho nsam zebra sam na te george sabra me kese wo mne digital center mpenimfo no kura die hia deda wo mo dwendwene ho
3: na
1: se obi ankwa adwuma
3: na dom kuma ye wo me mo so jwa fie nso aka kan wo no magene pa a chiro sam ampani ye rojon tromani mahama e bra ne manfo hia no no sabra ne mu and national day of prayer and thanksgiving service osiasi
2: doma west mensi no kwanchefo a woda pomden ano Orua Daniel Owusuan Ponsa ene dia tu dwa sɛ mojaburo so yade ye no e yade sɛ apegye ne mu pa ne tutu e wo mmɛ mu e wo mensin ne mu
1: ade sɛ wɔrɔ mo tete kaasum wɔno mo sɛ ye mmɔ na na ye bo aba so pa na wɔne kwazi edu ekwɛ wɔ ma yade aka wɔm tama pam ho ama sɛ teachers bangalo wɔ mo nsa ka bi e wo mpotam ho a akyɛkyɛfo bɛda kwa akyerɛ dia wɔ mo ntua kaprɛ ena abusua ye san so e de amana ne die e ka wo ho na enye wo mo nko abo afo ka ho
3: abo for ya wanom dom eso ya sana kasa natural mineral water eka ho bihadra special foods nso yedamo asadamo ase end point homeopathic clinic wanom ekura yemu and a perfect baby diapers nso wanom se about han ye yankwato diaper papa ebeboa mo yemofra no wanom to ho ayemoton wei ene nyemeko akoto wanom dom eso ya sene ema asomfo ba san de anka chema begu sabi nyina ho asawu enso adema wo ye no yabata na second kan ye no eyeme akosua ejewa kwadie boatin mene
2: ajua asare enafe
1: triple mine ejapia apam dada

0: Shia mudia ya ene e koso e won kempumpuni mantama senom ene jemtini e dema parliament security and intelligence committee no Dr. Zenato Ajma Rawlings wajina simpia ni apasojia kasemua wade e tuja
1: ano aya mirasebe jemdiye na ufri wana adu ene chimu ewa asya ya hea mkwada ema ene wamo nkosu wa iye diye honsam ene sani yebu umu nina ahoba enwa wama kacheno ene ya wamu wa ɛno amote ago ɛno amoje so amɛ wɔmonkɔ hwa na ye ɔpɛni afɛ ne sɛ Aweda Robert Kochani na wɔno na ye regional representative at the office of the United Nations High Commissioner for Human Rights ɛwɔ Ghana ha utwa ne short a ɛyɛ Ochr West Africa deɛ no wɔn na dano ɛna odi delegation anim ɛno wɔmokɔ yɛ sɛ wɔmokɔ akɔpɛ ketesi kɔ ɛde ama ahyɛ no na wɔmokɔ yɛ no na maami Agnes na mumulati nu etia nechi saan se wei na anu nsuo ye yiri ye bebre inyi na na maane mkwa daaka hon tia se wakwa hwene ja wakwa wakuchichi wa mwure eninti penia wano ena ya director general awa general administration directorate wano ya frano ebreza chawi ana shawi wano na eji wa mfewoswa enu wachesu oh maba mwakwa bo ahadi ya yase ya boko mwana mwana mwana mwana enyane bwane so nemo wamu kure kura no kakra akra na nam se ya no mo tefa ha se on ba be se ne ahye no emuti ene se ne emuni pa nyina ho te na wono abonkomo na woma hwe womo hawo o mama ne ene wa be ne dia womu die na nam sa ayo soja womu ko mu nchi na se womu ko hwe omu ne emu nyina ya hwe anu wasu ni nyina mu no woma timi aboa na wono ape ene mapapa wo betimi dia brawo na bibia atumi ayeboko eno anu wono ko ya womu ko die eno na ebereza shawe woma modi anu womu kasa no se au ye na ni aso na sa ohwe aso ye no ene se ne office of the United Nations High Commissioner for Human Rights ochre fo womo no enye ochre ochre womo no mo to kese edia no ba ba ye eboa womo ma se se womo aso omo asene ma se se womo nsa nyina twahia ma wo bi chi womo kra won timi nchi womo no a womo ani so pa en na nam so ma ye ra kwachani ede tuja no ochre se oh we kra de eya ketu bi na ye kwa ye ni mo no ni a ombesa ye ede ama aso ye no kra de ebura ka tia ho nwi eno nti nam so e ma aso ye no so ye se ni ye waso womo ye bia pam womo ntoma ema ne kobo ochrefo womo entoma anu no wom be ni nyina ka ma se super glue kra na won be ka womo de be ka na womo enkita ho de ni ayonkofa no etimi akobo ko na sankra to yi na no ponche che kwa dawroma eno womo kwa asetene nyina anu wom bomode aka womo nsem nyina de chire no a wono so adane a chire kama ensansan so e dia breyen no
2: e so mpa enyumere no nsiebre muka se body efri no num mpa mu efre no hot bite no eno ne yeguso a ye bite no hot e de amawo na ye kwa santema mu na medu wuram wo efija kwa bre na naafo ba bi efro se kwa bre heman wo hino wo ho e na naapo awiafia ba bi osawansan na nana na de na kosama to dc enim na nsana no wo fre ba ba edu wo no a ba bi ampuntu abo wo mape Yusuf frɛ no na fa sɔmpa ka sɛ so na muaye ba ɛhɔ na wɔde fa no wɔ sɛ sɛ de na de hye bi wo wɔ kenkan na no ya nso na ebusa sɛ yare ɛbɛ wɔ sɛ yare kwanhyia nti ye hia speed ramp bumping ɛwɔ ye mpɔtɛ mo sɛ de bɛ na draftfo no duru hɔ a wɔn bɛto wɔn bo nti saa ahwɛ a mikro ma wɔ no mbɛsane nsɛm ni
3: omo a few in kwano any people on the road you some kwano is about 7-0 aye cars here kwatwe anyen cars akesi me ama your speed ramps are total so say na speed ramps na nam ze ma anyen kesi nti no omo bi okwa de komunika ne kesi
4: zero
3: me sre say ka be your speed ramps ni bi mama
4: zero
3: first science is si ho
4: zero
3: ka enti bi kana e ku ni pa no so cause ye di ni pa na ya de me e bere ama ni pa nyina wu di a ya di gen ni bi bu man no
4: zero
3: sre o mi ubetimi aye bibidu abi akire mi die me mane ha mekura na masamni ma 27 wa hasai
4: zero
3: na die ntina oso ko jira wa hwe ya de toilet asembe two men
4: zero
3: eti na toilet asembe kura na unyo masa na yo fon
4: zero
3: aye ti ase toilet nko ma ko ma ko be yesa train na media sase ama aban to fo mo ntimi aye
4: zero
3: na ba bu fo ba no betimi aye bibi a we toilet asembe me ma yo hasai on se Ude adie yi bai ma ebe mo nyene pam tiano ho let my mom
4: zero
3: ma mu nie ye so a mo nko na mo ko ni nche
4: zero
3: asabe ma me se de wo ko fa be ye aban na ebe ye die se na mo nko kra
4: zero
3: what you say papa inna